0: not a go latest cabeza gale ma blame ni chi not by interrupt us here ninge ni listen the special bana tururu chota nje mweche che cabeza chota nje latest to cabeza chota nje deadly deadly yeah nale was a retet cabeza bana linji nenye metitionge cha mjitane machameno eh ago linji ne metingu cabeza yango abiru na asiko bit komena ma yeah. Imagine na gebe ji jita bwana go mana mo. Eh ago mata go richen bage se ilana go besi mata ko lesi. Uonga ibiru na nesa birche. Lenji na nyembe tingu ngabesa mana ngabesa Sunday special not to know when it turn. Eh lenji nene kabisa ndangi nye kabisa nene kabisa Sunday special bwana lenji nene metingu karibu sana imbe tutuna terbana inasuko bitke genjo entuane ndiroten bwana baka masaya ya badai kabadai kabisa ulimba sana ane agine ile niko chonjo chonjo kabisa ya Sunday ne uniten bwana kule chitaga ne mita TikTok niko bien baka mwe eh kule niko bien baka mwe Aleji na ginyei uko bien baka mwe Sunday na unita na imi tena muna kani bwana. Karibu sana Sunday special la chekari na gaso lati nyengongo mb tuna terbarai ni Touch FM.
1: Hello.
0: Hello.
1: Iya mune.
0: Acha mge ya mune.
1: Acha mge ya kabisa gena nguti nwan.
0: Nga nguti ninye.
1: Kita na giwara kibseswa.
0: Oh eh, ibseswa.
1: Gena lo.
0: Ki ijuta numano ibseswa.
1: Pamiyo.
0: Eh, oh, gini. Oh, kau nyawai itu bagai.
1: Ia tu mahu, jadi bagi ngolol dia kuat. Nana ini ni tu mahu, nana aku tu.
0: Eh, go tapi no tengok in minyak gori yang ni aningko.
1: Bagai minyak gori, pokok segit nemu ya, letep mu aje contoh.
0: Eh, go tarinya tak nyungku ni aku bisa. Go ngerti kita go go indah ni agen.
1: Go ngerti ni agen contoh.
0: Eh.
1: Angin tanya.
0: Eh.
1: Lena nyumya mariad mama ngale
0: kio no safi sana no mjini yoni tono sitake mwa ngale jo taji femeleo hey
1: nemye
0: nemye buwana
1: anguna katesye
0: ito towe katesye pai pai kapisa
1: Victor ngi mula wana wana wana kina mingi mjene
0: lini wana mbagi mula watu Victor
1: pai pai gora wana kapisa
0: safi sana no mjini yoni tono biga boli mbagi mula watu taji femeleo hello hello Acha mege ya mune enye?
1: Acha mege ya mwagite enye ngalgini siyo ngiro yi kumoja kane nuno?
0: Ah, ae, siyo ngiro yi kufiti? Asante sana, asante sana. Touch FM ilu?
2: Leni yewe ptingi?
0: Anane leni ptingi ito pturesi?
2: Pare yi ptingi?
0: Inge le ptingi?
2: Kiko amoy?
0: Inge ni le ptingi itko nani waigo unyeo?
2: Abare kwa inwa kwa niyo iso, abare inwa.
0: Agonda kingo ngo nemetit kwa kigo uwe itka pesa, abare kong kong.
2: That is why I do.
0: Bure kabisa bwana mtingi Touch FM leo. Aikwega. Ngora chitage o Touch FM. Oh eh golionjo. Megere mtingi ni ngana ngunugise Touch FM leo. Eh oh.
1: Ya muneo.
0: Ah.
1: Langano nyiga ne.
0: Eh.
1: Mano mano ni kita ni gitar ngoriska. Kuseswa.
0: Yali ane bzeswa.
1: I'm going to get a little bit of a
0: Kelly, I go again. Mamma, you quailis. Think that you have a man, I have a little tweak. I think I have a little legend in the little U-Boost. It has a meter. Ata je femelo.
3: Ata femelo.
0: Hello.
3: Kom ta gori dia mo na nanya.
0: Oye acha mege we yor nyona mo ne lamba tras mara o.
3: Ya mo lamba tras mara i le lala te na di to nanya.
0: O eh tom go sairo bi agne o.
3: Lo tom go ga yo nanya, go le nanya.
0: Eh.
3: Wate mara bo lu, ga le chazi ga to lwa ta nge te je ta ka che fe.
0: Ngwa bulu?
3: Bulu na.
0: Ah eh ga le ne bulu o. Aya, lenji ni bulu barage.
3: Bulu ba amanyo, mabarage na yeye. Bulu mani, kana zara
0: sasa. Agi lenji gani dola ya tusko gani?
3: Eh, we baro bulu we.
0: Ata chefe melo.
4: Hello.
0: Acha mge muno.
4: Ane
0: kuma na gile
4: Abraham
0: ene du ne la ne biru
4: ne
0: ko ne ko salga. Oh ya
4: mune
0: ola mbai ne
4: salga
0: wa
4: Abraham.
0: Ya na ga wole ba salga. Eh. Ya ba mai te suri nde wa nde na ba o
4: mamaita
0: kabeza kote vengo mwaita
4: ini kote vengo
0: ale na ngungo mwaita mengi tai
1: ah jogo una
0: eta je femelo
1: amsa
0: eh
1: iba
0: yo bai bai bai kabeza ani nye yo mune
1: ah tama ga ga ne vitta ngi mundo ana ga to ne bai
0: eh
1: Dewa
0: na bayi,
1: dewa
0: na basa kan jin ya ngaka tokena. Zawa, sa je
1: ngunon
0: muai ga tebe sana. Gogo mi sing bana asanteni sana. Aga sa mi tenin bin ga bi ga besa ga chekeni ne nore tagenge note de ne mueche che ga besa. Embe tut note bana ni Sunday special. Inge ni le Sunday wo ni ne mi ten bi chana le ga ba ga ni sa ba se ke lum da ge che ge tinyo ni ndo tan ge ta o ge tinyo na ge che ge ndo tan pole pole. Yeah, in the rotten one, mudogo, getting back a massa. Yeah, but I die, cabeza. I'll engine get the shit quagging and get out of the battage of him to get up college and make it legal way to cheat. Meeting the routine and not an elitist. Meeting the routine and not an elitist, cabeza gobonina. Eh? Meeting the routine and tender not an elitist, cabeza. The moichiche. Oh, not an amoine to the lemon white up, kibengele. Na basa kanji ni ya kutestes komite rendi rota. Lakini kastia ni latest to. Uwana nguwa bara kabisa hili nolita ni na Kilel Jazz. Killer Boy. Yeah, angina le labda kutoto mina ili tinye latest Kilel Bana kwa mara ya kwanza kabisa. Inge tisiedu noto ni batache FM. Tunaangusha hii. Atari weri gile gilele. Lakini gile gilele ne? Kaso. Kaso, kaso, latest kabisa kupon Kilel Jazz, Killer Boy. Aya, we go.

Ndio, kega sikuhusiana kaguri ni College ni usogoni status 74 ash number 7. Yes, paraenda na inega eneo ni kastani ni unameje paisha deke shaka yung chaka ngetingi takpa studio inyor chikera bini. Kutko gemi kubato ngete yake nama ko inku nikai ka taba salin ko swamin. Kange deke ya ta genge aga meje paisha deke ya na ta genge inyor chikera bini. Status 74 ash labat number 7. Kutko ta itindai siling so samana ko siling dipten paisha ra bini jota ke amu eng deke ya ta genge namita ki tiok toy 35,000 ko itibing mut. Mati jonde amu imu jitu kaga majita genge ago lein. Wakwanza anesa wamwisho anesa kuwa kwanza so imuga kisei enso kuni status 74 ash labatako iduget number 7 nguni status 74 ash labatako iduget number 7 nguni kega se status 74 ash labatako iduget number 7 kiti aktara venijo atako malo kastarino mameja kiti aktako tomi jutu megenisho elege jutu amuaja mina kwa kastarin kei kikure na Ezekiel Serem Getu ye petu tap karo ning tetu tina tina paka toro re taka la sunet kong ete sait lo agoi sai si si tina papi ete kumalo tu itosi ko bata weldon bor logo yuka pime tekno kinto jepa sait ta maniep ko bata tu yoko bata susana eng ete tu tina tong nepa rumba sere konyong

Pas, kengke mising, kengke mising. Agere piki mo gule. Ya ngoito aliota pole nota kwa inge ure sindia. Kale kase na nyun, kale mucha mising. Enko abite, nota leke kase ilugo yoga bimi. Eje, habaran dino angka pesa. Eje buru mga le.

0: Joshua.
1: Ndio sababu Mungu akamwambia Yoshua,
0: "Tosmane ni kiangati.
1: Kesi mimi niliyokuamuru.
0: Kimitu na kinyagani.
1: Wewe na nguvu pia na ujasiri.
0: Elimiki mnapet kuminyagana.
1: Mahali kuna nguvu kuna